0: Yeah, tenga ya tupu I babu. A meto, tuima pavelelo maputo mai. Yeah, tatu pesele na. Ya wafo ele nei tai au malau fafonga tapoe mai. Yeah, I... Patalo fatu e la to le fatu a mau a male tatu o nanga le fu tai au. Yeah, so I fuo manu ia malangi mama ya tau tau. Ia I fuo inisi ele o malosi le rei o la tu tino lo mou e ngase ngase mama le tino. Yeah, sa talu le tua. Yeah, pa ia tua na aum fa malolo ya tau tau. Mese wane I tatu tamam tina ma tua o pulpula la ngotu lo la tu so I fuo. O lo fai pe le fai wale tap tap kwa I tuna mau tamalawa. Ya ya ile anga lele yo le tu ma tu lu ilo tu malosi o mi e pe ma tanga fa na ma inga ya ya te tonu le wa ma tu ma futa ya male tatu malo fa lo ngia ya pol tatu malo ma sani foi ya le fionga ya tu le foa Ti a voi ma sina moa. Ya, msalo si le fio ma fuia li tātua tunu. A mese fue le au fafonga li tai au. Le u ma antu fi loe manuia. Ya, ma le fionga tonu li tātua ofisa fasalau nei. Ya, o le nganga fi fia. Ya, o le fo ua moli mai e le tua. Ya, so I fua le fionga ya voi. Ya, a mese fo I o le au nanga si ufonga lo sa moa ni fui tai au. O mfai yun ma antu fi loe manuia. Ya, fatalo fatu malenganga fifia, malenganga fa'alualu. Ya, ina ufianga tole fotia, vui masina mua. Ina neifu itai hao li tatu por kalami.
1: Malofa aftai leota, ofolo fatu ya I lulua sase lua, le fionga ya lalatoa, le mani ya lalatoa, fapiafo ila ufianga. Ya, fapiafo ili tapo inga mau lu tatu utunu, ono fapio na fafongfonga maima tatu feilo. Manatue... Ele ai ele tu eta wose ose malo wa wai ol kamol ka kuali si fasel la
0: ei
1: a walu ya e a o kona ngalwe a o foi mai o te sawa ta tu tenga nue fatasi ata lo fatu ila ele mai mo fa fonga ta tu tu no le ne vo ita ya fo le o ta tu ya ilo na so lua le nei a o le nei masina o
0: me
1: masina fo inga solo ele fon tele malua le kadesia e fakasa ya al masina fo I masanio na olo yai ye wa mata na fa ma ai masa ili umatanga te umwa ya sola ye utelo utelo no ya sone wa sola a ya wa weiloa e o olo a il fa ai ungo ol masina le nei a ya su e ava ngo alo e ba ile la lo le pulula ko ngo fo ngo fo ile ba ya so ato yo e wa alfa ilo ngaina ole tuto tasi ole tatu tunu umol tatu malo Ya batalo fatu ile mai mo fa fonga le fionga ile tai tai ul tatu tunu ul fionga ile pali mia sunga ya la uli el mali tole u tepola te va fosi smet ya ba pefo ile fali tua le ai nga kapeneta fa pefo ia le fa nga malo ya fa pefo ile ta po inga le fionga le malo le malo le masio fo fa pefo ia fionga ita mai nga su ile fono su to fia mala to masio fo Ya ai fa pefo ile le valor tatu tunu mai ai le fainga palota mal fainga fil filinga al va mai mong tolu le son na fi ya o se fo fo nga ile e si su tatu na manatu e o le tulanga le o le ya o ye tatu tala ni tai au ya po fe o lo ya ile le ya fe o lo ya fa le ton yo le fainga palota ai fa malu lo fo ile o fionga le o le ai o ke le mo whatever no one Ava ulu ave tuete tangi mai mal telefoni mai sa moa a ole au sa. Ia a e fisini mai a si a uo na vidi mai. Fa mai pa uo maua le. Le a fo ile. Ne post na kango sen mai. Ia o patu le le a. Ia usau lam fai tau mani le wala. Ia ole post al tangata vo ile a. A ole au le ta ule sua fa langa wa vo ie. E palauli mai a ukam kamai vai a kaulu kumua. A tad fo ile a ingo ia upa a. Ole na post la la wa pe ie na te lui lui ai.
2: Oi, oi le ngo.
1: Upa. O upa.
2: So ko ke apala wale li ilu wale li
1: dali. La la e sen mai. Ie pe I fōlinga I fatu tua ngā I le fionga I le tamai ta I wha msino I a kalasa.
0: Kalasa.
1: Ia ana tu eng. mai o tau fo ilau na on fa yesfo fanga ya le ale fionga ile il famsino e mesfo il va ngo famsino I think o all take me what the way all I know for Samoa what tau fo na la lau tongi tu yesia lu ilau fa tu ye e la ngala la wanga lu ia mai ai male bal tau te ya ya
2: oh
1: tu langa ya la lau fa tu ye okay e o tele no fo ai e pe i Australia o te toe tau nu i Samoa ya mana o te mana ola ya ma te feilo tau tau sa o ai upa yo a fa fo fa fo nga mai sei sie wo ya upa ta ya upa la tala le fo ya tu o le wo fo ya tu o te mana ma te feilo ai pe au tau nu i Samoa po le ala bal ko inga feilo inga ka feilo ai no ngol leki o leki o ha ya po o sei sie to inga feilo inga soli ile fa alia lo fa fiu lo vale mene yo o fa so o le tasi o le lua o le tolu ai anga fa so lo yo ka lo ka ko lo vale ile nga fa lo ba ya ne alfa fo be lo tatu tu lo la to ma
2: malo malo fa te ya o ne ya te o fo mo le to ya fa te le tu o le mo lo on sa ye wa o le fa ke ye ko fo pe fo mai o le ngole o umfa ya po ai ya le so fo le nga ngi
1: upa
2: o yo upa o
1: Yeah. Or betai ol betai palau ti o teita ni foi pia no foi tu te to le palau dia o diu dia ele fa pesi
2: ma lo lo sa ol me ko dia
1: ya ol le lu ia ele si palau li le si palau ti uso
0: pe ya le pe le sui de o ba ku la e wo o pe o ba ko ba lingi o lo a pe ma le di
1: ya ka ka ho ye mo ku a ko ale li ma le va tu le mai mo ale tu lo mo winga ol me ala le le mo wa ol mo wa ka ka fa fi o lo vale ye ya
2: Ya, pea fue un poco ya a boca que fue a ir el baile por mi ngay a ir el baile. Cada día y pel va en ella boca con focar y la coye o ape. Cada pea el me fue caco que con el hecho a pipi, ngale o wa. Ya al me cago, caco al fai me que cago fom.
1: Nada.
2: Ya, boca con mawa ya. Kaulu manga fo yo le sasa fo isa fa penga nga nga fo isa mo le a le pai election nga fa a le memo mua fa fa kaya bu yo le wa wa ngo fi fa ka lo fo ka ku par mi nga ka ya o ku sa pu na fa ka fa nga se le bu ka ngu fo ngua ile lo fo ka ku ka yo le ya le wa e ka ngu ma ya ya nga fa e fa nga fo yo le wa ka ngu ma ya o ye sa ngua o ye fa ka mor malo ya le a wa fi mo ma ya fo ka ku ma me sa mo ga fa ya le wa ka ku ma ya ka si lo si fa fa ka ya fo I mo le e fa la uro fo I ma le ma fa ka lo fo ka ku le pa le mia fi fi le sa mo ye wa le wa ka ku le wa ko I sa mo ile ma ngu ya ma le e via ka ku ka yo le lan ya a o le ku la nga le nga I nga fa ngo ngo ya no ko ba fa wa nga fi ko ba ba ye ku nge I ku sa fo ma ka ku kal kal wa nga ba ya so nga ke nge ya o le wa so nge
1: ka so ni na so fo
2: nga ka ku predicted ta e ma lor ta to sui le es kam si o o
1: tayoli se
2: nga ya ya fo le fa ma volunga o nga wa esa wa uposamo wa kasi ekia fo le malu al kai kai hao ile fa longo longo wa kumbal ko ko ile o manga ile ku malo ile ese meko ke popole ai o ka fa longo upo ku spa ye fo le la la au molo ko e fa ma fo fa nga kai ile ese me popole ai ole ma ko aver ka ko sui ya nga kale popole kai kai wa e lo ko ngunga ole wa sa ngwa ya le kupu mai e ole ku malo ya ai pangale e uma e nga le pa lo kale nga fai ko ka wa ye ko mal fa ngo ngo fo le ngo ngo le sa ka pa pero ko nga ku fa ma bolunga ai e ma lo si ka ko suicia ole mele e mangu ai le fo ya le loko ka ko wa ye ile kwa fuli kuwa ya tui le sewa il mai ile HRPP e fo I mai e manga o America ku fo nga malor fast sa kele fo kalam fam kalangan fo ye pe ka inga mo kwa mai o I o le interview fo e tapuala ya el faro ngolo ngwa ku mal mangingo ile sa wanga fo yon nge sui wa mai mo long fa ku kuanga a le mele ngo ko popoli ye ka lo fo ole ngo fo au mai le vaenga le ora fo i mai i le fast o ngai wole ka kongu le bere o fa singoi e de tu la epo yang ia e o ia wonge sengi se si o e sengi uma wonge ka li ar se la rum se fu mai o ese manga me e fa o loa ka wol ko in ka le ma fo ko in ale asa kasi a mo e boe i ko in a e e voti i e ko fo i mai i le fast le la boye le la ngona fo ile ile baba ya kul paroka ngale ya so ko masar salo o ngaya nga woka woka kali kongu kai ka ya sa fata ha e fo ya foka ka inga masa fata le filosofi ma ya kanga ko wala ko lo inga mala ko kali kongu inga ya ka ko fast ka ko ko fast wi ka ko lo a pa pesole ka ofo fo inga ka kali le fo ya ko ka nga kasi se sui e arwori arenga ya ka bo mo e mai Laika mumbo e mai le ku malo le o sa faka mali loa. E paule fu yo le ku malo mkuwa fa kuwa kuwa ili ya kuwa. Kuwa kari kongu alfenga malo li ingi. Ki nga nga fa yaku li sa ungo aku lika kupale miye kasi li sui yanu aile ya ufe mai e fa. O lana mbenga bai. Wala mbenga fa mbao gika kubai. Malo le kasi kuulua le lua kukolu le kolu kukfa a le faste uma. Ko ala be mai le hit up pp mo disi banga le mulu mulu ka nganga ka mo ye or fa ko ku wanga le le fo ngi sa fa o be fo la nga le ngo fa pe a wile la ku pu i be le o fa pe le ye mo sembe ko pu le fu o le wo sa ngo mo le ku malo le ai le wo a be fa ku wanga le a mo moli ya lo ya mai ka ko suile ya pa nga le ya o fa ngo ngo nga fo le ma fo ye o ngo ko pe wo la ka ka ba wo fa ala ka wa fa ala ka e fo ye e ba mo ko lu ye su ile o mo mere le mo nga fo is kam o be fo le ka ko mo ku ye a fa fo nge yo mo fi na ngalo e uma nga ke wo le ya ah o la me la ku po ile ma ma ul ke mi nga do o hi cha pi pi ma ba ul ke mi ipat ele ke ele nga kam ele mga fu mo nga lang sa ngong le ko wa fe le nga ke mo nga luwa ile luwa ya so ele se ele po pori ye a ngong fu fo e ma wa pat wo le pori ye o nga bo ye ko le ole a ngole o ke nga la ko yo le mele ole nga fa ku ngu ya o nga fo ye mele ye a ole wo sa pi wa o ma di ole wo a ve mo ka ka fo ngole o le fo ngo fa bai wo ye u mo be u mai pa wa le me ole nga mga o ye ye male ku ma lo ngo pa e si linga li leu mai nga li leu mar ka ma lo ole ku ma lo pelo ngo fo nga wi ko yo pa yo mo fa ngo fo le lo ba ku ka lo fa o nga ole nga kangi mai ala mai nga o nga o mai ngusila wa so ole la langi mo interview ngo fo ye kasi ale le fo afiking o ale nga es fo i mai il fast ya ala me lo ka ko bai ma ku ale ko ka ko ngwangi sil ka ko fast le il va nga le il va mo ko kan sie ya kaulu ai mau ai nga lo ye fo ngi mo ngi me ngi fa ko singa lo ye o e vai mangu ai le kula i mai le li le a le li ku ngwa le le ngo fa ku kwa u le fi fi ya u ye o nga le nka ku vai le ya kasi le fa ala ka ngo fa ala ka yesu ko nga fa ala ka ye ka ku par bia ya la u le mali ko nga nga fo ya ku o fi me o so mo lu ngo i me ku ri se mo ske ngo fo yo o ana rosa ai mo mo ngo sa o ile li le ka ko boi fisu ye ingo me wo kele me wo fela wa ai fa ala ka mo ala wuri ko sel au fa ala ka u mar ke ngile le wo ku mo ngi ka ri ko ngo ai lo wa u ma fa nga wa ka ri ko ngo a fa fo nga mari ka ku par mi ke mi ngi ma ku aka mo ku ai ka ma ya u ngi ko ye si si ko sa ko ngo ka ku par mi ke pe ko fa pe anu se ke mi liu liu ko fa mar fa ka nga ko a mai ka ka ko ngo fa fa ila fast o ka ma ya o le wo le ya nga ni
3: ma fa ala le to ma fa fo nga mai lo cha tu tu ma le ota e ole a ole ole vai nga sili no fa no noi ole fa ye in hol fast la tu malo si o me ele ele o me ola ofisiri tele la ole nga lu nga ka fast le nga yai o la yai o le ku malo le nga fa no sorry but I have to say this ah ole ofisiri ole al ko nga lu nga fa ile ka mo fainga ole suile benga fa yak waka oko angi langona ai usikai ile finangalo ol kai ka so fa fen ko mai face lauli el mali ko malea mangisi upula fa yai ai falling a mai ele ai mas ko ngalwe nga fa ya fe kusen af ko kikia lo ka ko ki fa ko winga le ah le ngu mela lai malo ia le
2: anga se fa pe singa singa bai bai ga fo le fe o lo lo
3: yes
2: ah mo kwa ke ai lunga mali
3: le fisi ri kele larga ah male me singa ki nga ai lo loko o le faia inga o le fast le o lo faia mele le mo i ku malo ma le ku le sapia fo i kanga ka o le ku malo le ah
2: Mm.
3: Ole fa fonga mai wa umanga kola ulau ele afo ele chai ole tunuu fuafuanga alfa inga malo mole manguia ole lako iku malo alfisiri kele fa fefela onga faya inga le kangaka olaika mo elfas isi kangaka olaika mo iku kokasi alfisiri la e alu la ifel koku kokasi e alu ifel koku kokasi ah Ele e sau mangionga fa'ailonga me songa poko me songa komai e sau e ke ia ua le ai ele fa ingo fiela ka vidinga o meia nga folfola ele fa ingo fie a ole mele u ofisilingi angei ma kwa yo ofisilingi a o ko uia o fas le kongo le kumalo po ole ala ko me nga fai ah fa fengo ko mai ko kalango ia la uri le mali ko ma fa inga malo Kako ko emil king of akasi a le mo kwa faya inga le nga ia le sui
2: kwa ko ina lo popo
3: ha le nga faya kuai ave ese le loko lele lei ai fa au nga ba ngi loko lele a u ko le fie fia nga ia kai o le iseu sila sila ile vai nga fa fai ile ka uvalea o le vai nga fa fai o lo ku le foi ku i makangi o lo a wa le fa le lei o le ku ngu ai fa inga le sui o lo ka mo ai ka fer faul mele kalila au ko le mele ah pego foi ya le nga e pe o kala ngo aku a lalto il mako felo inga malko kele le sai ai o sui o ko kele le nga ai o sui mai isi ngu o le ku malo Afisila, fela o yei lea ngwango lfasi kongo o mangyang. Nga alka ikai fongo, ya masiko ingo o makapule. Ah, au safo singi ko ingo makapule. E safa ya e afo e lango lango so se meo ako elfas. Ah. Ya alfisili, fela o kele iwa ai ya, ya ifo ya, ele o kama lenga ngalu mua mua
0: ngom
3: dai o ai foi
0: o yo o ba
3: ba ka be ka wia ele vai ele fa moi moi o inganga a makai nga ufa pe a hang on o kum kumule nga ye ile ka u ma ka ka o ka nga ka nge o ka nga ka ole a a pe ngo fa kule I lo fa ngongo o fa ye ingos ka nga ka Olai avel fast, ale fast olo kumalo, ole fast olo olaku, ole fangaungau ngol fast fa le leila kumolaku ainga malaku fangau mbe umba ngofoi. And how can you turn your back? Vai mau akolu fa fenga ku ngasu ngauur ko kuwa nga ile vai nga fa upfai ole ka umfai ku le lei mo le kungu. Wow, yo, o mai la malaku sui nga, me malaku sui le wa mai kungu. E si lepe alu yo lele HRPP fi nga umoyi. Kwa waile nga ngea sang kalangoi kongo. Langa wo, wafo ilanga le samiri ki ngomai.
2: Apo kakologe, kasi lefa alaka le ye ngai.
3: E le kwe kali kongwi nga ele vaya nga fai ele fas. Ka ilo ea lauli ele male koa, ma fai pule, ma lako wi nga. Awa. No. E se lo fie fie ele kamar kemi kwa skula ima ye. Ma ke kalangoi fulanga peo nga ye. Ah. Ae, le wingo lakala. Lakala e ave saoanga I le kumalo. O vai maunga kolu. Ae maise la vai sui o le faas le e ko. O le fisiri kele. O le ala uko umea nga fai. Ya.
2: Ye, o nari si meko fisiri, po la ala kumea nga fai. Mokuwa le ase la kupa upa unga fai. O le maya le fa ka ua ku, lo ua ula ngonga la ku, ya le fo ye, wa e sae hai. E kasi le fast le ka bo kongu I fenga palo kale. Mm. A le fast le la ku ke ua I le maro.
3: Ko kasi.
2: A ai malo o ele si foi nga ele si vai nga le o kuko kasi ele o yese kongo se foi nga malo o le mepe ko si di nga makanga o le history foi le o mele I mokala fa fa upu fai foi le e run le malo yer fast e kakala nga run le lalo le malo e nga yele foi le malo ai uma nga malo le independent ai kasi for this week anga fa pe fo yole ka mo ya sui le a le pe ko kulu le oi pe ka kala ku mai nga fa ye ku fo ya o ya lu ko kasi ah fa ko fo ye o nga ko kasi ya fa mai o ma wa ngaila ya wo bongo fo sa si e marka ko ya sa fa ka a me le fo ko la wo ya ko lo pu lo ya sa fa ka o ngo le ka ko no ge pa lo ayo ka nga ka pi ko I siling a loyal la ko ma fa u ma fo fa ka u o le me ma ka nga me le vui le nga sa ngi ye o le me o le fa o fo yo le ka ye fo nga ma lo a ya lo fo nga ma lo ko ka si su le run ai ma lo me le si fo le si ba nga ele ka u lia ko fo nga ma lo So how do you think? How are you gonna run la mele? Kapela mele? Fela la kubonge ye la mal. I'm basela la fastu malenga o support la lerila. O fela la kubonge ye.
3: No doubt. Ala ulu if ala kala vola le fa ikan kafasi le irvai mo. A fa ikesi le fia. Le abo le ola fa falling. A eiloa o ol fasa se paloka I. Ike di paloka ya. A kayuri seu. A walava o walavangi o koeva aya o e koe ofu maili. Walking out like was a may off fast. You know, you're hypocrites. You know, Paulia Laval, le me peke le fia fia ya kayoli seu, sila sila ya la uli el malie koa, malifying a malo, male upu all fast. I like if you fear ke offu may off all fast. Man, a uiloa oenga kelipa local ya kayoli seu. Ango look was a may male off all fast, like it off. You know, kelipa bien kakaola fa falling up. Yeah, that's it.
2: Aka ko fika le pengol pa lokale. E imbala u ba e ko luar au independent lenga o ya. Le si o le fue ko kele mai ya su ya. Le si ba nga le ka mo mai.
3: Exactly.
2: And I believe vo le pa ba ya ko kongu il mele. E pe se mbe nga fafa. Ya o ba nga le I nga ya ka ape fo ya fo ngole ole pa roka nga I la independent le ai fa maloa ya le lile o fo yo.
3: Okay, o for kan kongu I upula e fai mai e a alu ko kongu e alu e lango lango o lfas. Soli. O ye alu ka ka lfas e fai mai e ko kan kongu ka nga ka laile e fas. E fai mai a alu ko kongu e alu e lango lango o lfas. How? Se ka wonga e fai lau fa kele ma lau fa popo ma pe fa feng o pa lengi il menga.
2: O lango lango de umula le la de o lwa nga le fai. Bo umma bo karizu. Siling a kaliseu, ulen kako ba aile ya ima, benen kako loa male fie fia, ya ele se mo yai. E a nga fo ime wo kupo, e mo ime si sili. Ulen kako mga ku nge ya, oko nga ku langa le nge ya sa faka lea, kako ba inge leo maya sa faka, fa fe kai sa faka. Pa pe fo la kai kaya, ole sa ufo le la sa wenge fo ima vaimbo ngo kolu. Sole. Ya lewa sa oan bele nga mafa kwe fo ima maleoka. Ang awal kami ngayon la uli, wasilong malilingga I, o e umay mga o e umay o lalo, fast kami ngayon, o e ino, wasa, e o fula sa independent, wasa nga ko yung may papi ko yung may ikong uili, may lang ako lalo yung kukuwa I, o ngolewe kukong, o papi ala awo nga ili fanga malo, makakaw nga makuwa kapulo I, sa umakwa, sa umungi, kukuwa yung papi kay kukasi papi nga lako I, ayengi lako me fay buwan, may lalang kakufa ko yung bombo, o mo me fay pule kula, may fanga malo, E yai le fso swang el malo, mfunga fwa yai. How? A fwa yo oele wai fwa ipule. E kia lwa ngay mingi ska ole pule anga lwa nga po ameke mga o yai. O la konga fso swang el ngay, that's incentive mbo we. Kanka yai le running al malo kemi ngay. A kuko kasi peke o le opposition. Ya ngar pawa ngar me, ngar fwa ngamba la mapungi, ya fwa karise yo kemi ya fwa ya. Wo le ya mingi se kwe fwa, ufka aka wakawliya mwele oko. Ya, me anga. Lele ka ba kuke ka ka yele nga ile mele ile bola ko longo longo nga mele la fa fe ngela nga fa iko mbe ye pe o nga wa ku sa pole pole ole ai ka ka ifongo ai ya ya fo ya tu ya se maria ile ifongo fa bai
0: ai
2: non o non ya ole ai ka ka ya fast ile ya la sembe po pole fu ala pe ke o ku va nga le ifa pe o ile mele a uma nga ya fa ka ki nga nga ile malol mele bo ingi
3: Ole, ole, ole, ole, mela va silin na taua. ole sa ole malo le sui ile fast
4: yo
3: ha e mo ya lai kai kai fongol fast al fa vela ve ole mau ka le lai e mo mi ai le sui ha o lai li po ye upu ha ona au mai mai le ku i fongo fa vai ha le tu langa pe ona ona ya ile ye vai nga le pe ona e sa no ye la la toa ha ile tu langa o vai nga nei e ya tia le ya okay pisa pisa ya mo fi nga ul mele ole ole avea o ema ya le mai mau ngo fo
4: ko mai mau
3: mai mau ha ai anga fa apea la ele ko ele lo ke fo e kuila e pa ye ko e mala e cha pipi ko inga fa inga silio ai a fa apea e ke le fo ele fi fi ya o nga ma fai le o nga e alu ese mala wa nga fa o fai o lo ko manga e ke alu lo e ke set as an independent sa fa yale as an independent till the end of the term a fe la la la ye la longo lango le la i longa winga wa uma me e a fo ye e ke ka uma fa ye e ko ke e ma mi ai la fi so so mi le malo e negotiate fa kasi fa consultation mal malo ingi me e ke manga o ai e fa mo lo wi ku malo Pela mala ke manga o e fa malo ku malo o nga fa ile o me nga molo ku malo a o lau paloka e mo o mea ele vai fa fa al me le ka ole a el ese mala vai fa fa ko ya lo ko fa lo fa lo fa nga paloka instead be o ku nge ke mukalasi e ke ese mala vai fa fa then legally exaulo exa fa as an independent I are independent I fial le si ku ele mfa se va nga la wa ko lo ko fa lo paloka and that's quite fair Donga winga se mangu e fa ma vai sieri se eno ile ile ku ko kasi ku ngofo ngofo ile vai le ile term ako a o langa lango lango i me manga o mi ai ile e ave il fast ole winga ga
4: ole ole me ko ngolenga lenga ko manga o mo me yo sui ya nga i ku mai ka ko i nga ya mo wai le 2/3 le ka ko manga o
3: ya fo fa vel bele
4: ya ga o ku la fo mo winga fo ye ku le pa Inga ia ka baila ku ke mila. Le fo yanka ku bai su ngo palo ko me e ko su e ku anga ile si fengo le palo ko ngo fo ngo ku mo mo le fo ka ku bai afi be le ngalu independent fa sa fo ko malo o ko fengka ka e o ko a vese independent ba me ya se ka ku bai le fo ngi ka malo le o me fo la le ka si e wi ia mo mo ngi fa ko singa le lila ia pe o fo le o se si o fa lo ngo bai o a vese fa te vite a vese kangi se si o le kangi ku nge askaria mo mo bai ku fa ko singa ba nga le pe o beru fo nge ia fo ia ia fo ia ia te lupe mo fa se nge ba kwa ka ka ia e le wo ki ka ka le fo ia le fa se nge mo o nga po ko le ave fo ile e lu ia me le po la fo ile le ku la nga la ba ia il fa mo singo sili ia nga be pio pio mo nga fo ile fo la kula ima ile me le ka ka wo nga fa fa ina se nga ia test type po la le ko nga IQ le la fo ia ia e fo ia se fa un o me mo le lu ma wa o me se se un me ye fo le la ko ba ko ge ia le la o le me nga fa ngo ai ele mo se sel vai nga le o ma fo fo o le fa o po fai o le vai nga le le ye la no li ma le mo fo ka ngo ko ngo fo nga ba lo le le la wa ko nga ma la ko sui le we nga ya le la ko nga fa pe ya ma ke o la wa ma a o fe la la ko bo ye nga ko ke ko ngo fo nga ba lo ya mo me fo le ku ku ke e mo ku a mo wo se wa bo ku sa pe si ma lo li ma e pou le fo nga fo ka la ya le si ya a le piki ya o ya le mo se be ding ko fa a Yo ko nga kula nga e kamo ba ye ile ko fa kala fu ya ale ku o le me o le a bongo piko si le nga wo le wo misi ko ai misi ya e wo nga misi mai o so le ai nga le kasi le fast le nga boy fa ngo ngo nga ka
3: che i sau fo i fa pe
4: yo
3: e a fe ia you know ia a fe se la u le si ia a fe le a le su ia fa o ko
4: ko le la ma ga ia
3: but then 1600 plus I fix a low mongupo. Quayo lecaricongua.
4: Quay facile comalofo.
0: Leva per Venice. Malosi tupe.
3: Malosi coupe. Okay, prove that a malosi coupe. Fa'alu lai, who? Afayol ole ole ole malo. Find firm, witnesses. Yeah, my ear confirm my ear, and my evidence of my ear. Because La sinfia ko kele langa kele muso ta ule ngostinale sa matu tal no lava ma fa to fa so langa lai ba wale ya o a umale sa sa miska ol vaing fa fai mal fai nga malo ol fast le sa miska la ma kengo fuko dua ma wala le fa longo uma ya ifam kalanga le ya olo au mai tangata ya ile nga fa lo lo ai fa tai sa mo ai lo to kafefe ai longa le eska ai ole aso le alfa mail kai au ngi kanga ka umol ka me ka ole loyal fast alfa mail mo kwa wa waki apolo u mo noko kanga afa ki apolo usal you know it's ele se ole palmia ele se palmia al fast ole palmia sa mo but oiran ngakuai cool fast finger mal all fast ele fa pico fo ila ile fast le ngad wengal al palmia mal finger mal no le kakala le ala la ka ko vai ngela ye po le ala ko inga le ko inga la kulela la ko suile ko ah le ko inga la kulela la ko
0: que lo na moya un manguya moya pa fe wa le mio gar ko casi la ruye ye mo lo manguya
3: Ta fai o ye so na tali tonu nga pikos o ye le sa mis ka okupe o la ye a wala im nga ke lo al ka mi le im fai nga nga fa nga nga la vai ya well then it's illegal if he's going to move on to that la ga ile o ye la fai malo ile o ye ska se mis ka ka pe ka
0: yeah sano la ka ko ku se I fai do fo inicio tanto for you fa salomo Ya on foi mai foi fa wau le tatou tatou unaga le foi tayau

0: a fa pe o tu te mi na le o te ni o te alu yen fa mo mo le o fast le ta mai ai o le wing o fa talanga le ngai ke le aku le ku u ilo le me me o fa la ko na la
1: fa la po ko la ki pe yes mo la usa ro
0: e le leila lo tato wo e vai wo uma tu ili tu ko ki ki uma le ku nga maunga yo ka ko ma ku ma ku a nga la ku mai ka fa fa u le mel ne ina ya ala fai fai ya isi fai mai kwa leva fai nga fongo ile ko le ko ye mo se be e a foi awa awa ete am amu ma ya fai e ke ke lo se me sa wo tong sa ma sa wo kong sa ma fa tai ya ila to lo fa pe on nga lulu el fono sa mo ona la lava lo la to tau mo fai lava ai ke le mfai nga e ke le mfai nga avi avi fo e vi fo yo i fale le mfai e singa i si ai nga nga nga only fale ava fe la nga one sa mo se fale pe sa mo le me ke le fa la vela nga e fe toto ai la ngona o tangata wo o ai se fa mtala nga le mele anga o ye se sa mo e loko nga kas kas wo ku se me fa sa mo na me ku ai me fa si ku ele ku se me fa sa mo nga ole ku muan nge yo le ma lo si ole a pe ao meio a ngangur kangaka sole ye e masiasi pe a fai o oe or Samoa ai ke fa vale vale ke kaukala Samoa
1: yo ai le masi se ngaku pe se
0: ai a fai e ke le masiasi pe a fai fesasia i solo ngang wa le o ngangu fesasia inga ngai o koku a makua nga wo ko sapi e ngo ko melole a mu fa penga wa el fono le tunu fono le tunu ina ia fa pe on tapu ao le la vai de tau mai fo le anga lu lu nei nei uso pe se fo la to lo nga lu lu
1: ma se stoi na oi fo yo
0: le le mer fa
1: le mer fa
0: yo ta lo fai yo vai ni fai fai au le bua le wo tu la to i na o le kalesia a le la vai lu ya a e o is fai fai au mai o mai ko yo ko mai ko yo a le mer fa oi so ele le mer fa yo na a ya ol pe ole na se la ngona le nao no le foi wa sao no la ufionga tu la ngona fono sa mona ne ima ne vita tuti ma futai i la utu fono tanga na ne
1: pa futai vui mole sao na nga manino i le atinu wa pe fono utara no mo mo ya a mwese a mea iyo le fa tutu ele tu sa mo utasi ma le fono a fai po ipo to ulu lea ono leo te mar malama uia i le vayango le fono ya ema na ia lau lau o mai ngalo vai ngale e hotelo ta tu ia le e nei mo ta tu pe o ta tu fa fole wo ko ka ule o mai le fono no o winga ia wa e me ngai mo nga fongo ala me fe le fongo wa ele si aso nga vili vai ngo kalo ngo kulu nga le fono sabo a fe si di mari ka ka ke o a me nga fongo fo ia ele o fo ngi mo fo ko fo yo kalo ia mai ah me nga fongo ko ngo fo mo lo la lo kalo ngo fo ia e falo ngol le imela o sole e lo sembe nga se fongo a sa moy o fa e fing fa ko o mo me yo o kalo e me kalo ngi le ai le ko ke falo ngol ko le imel ko ko e sa mo le ka ko pal mi o ropa pe mo ro ko fa se mo le me o le o le authority fo le mo i mo me o me mo me ba ka sa e mai fa fo o le country il country ai o le me le fa pe mo i o me ya le fondo fo ya nga bo fa ke ko ile ai le se be ile yo me se fongo fo ngi fa ke ko o ngi ko kalo mo ngi be pega me nga ma ro fo pa wal me ka ko fo il lango lango o lo fa ta yo o le me nga ka ko fo ye mo le fondo le a po pe nga fo ya a o ngi ke me ye le la fo ngi la fio mai pa le me be pega wa sa le sa no nga le o ka ma ye lo ke ba ngi la o le ko ke le lo ke ba ila o isi ba enga nga fio mai al pale mia po ingisi ka kol maru le la fio mai i o mai le fono o la kula i o mai lo i ese o la kua sa fai piko luma e fia i lo i kangaka a o le ka ka lungu se fobo kua i a o kou e fa mole mole o mai e lango lango ka kofongo o le por fa mole mole le fono le ne fai e tuteru i nei ngo vai e o sa sa ai i a le li i manu le malo a o sa moa e sa kingi ngai
0: ya
1: ai ko e foi foi langa mar o langa langa langa langa maro fie langa langa pe o le sa sa ale ali ma kwa ma wolunga ale me ngo yanga olongo kulanga la ye maro maro ko sa sa i mo la ku bolongo ye foi kanga be pe ngo foko lo ka le ngo mo le fa yo le uso le ye ka ku nga ma oi o i le fongo sa mo o mai i o mai i la ngolang o fungo sa mo i o lau o lau ko mai ngai i mai e so song i ya ke le fo ia i kupulanga le lau bawa sa mo le ngai ele o mau kongu ma le fo i involve mo me o mo fa la le me penga ai

0: a kongu ole a yeso sao ya mabu e o mai I fa ma popol ka ko fong inga I mele ya pat e o mi kemi le ke lo ba ye ya pe fo nga ma dir fo le fo kalang a ka ko wo ka ko kalang o lango me ya me se fa to to le to sa mo ta si le fo la wo mai la ko fa sa lo me e ma ko ke fie fie fa sa la e ma ko ke fie fie fo ka ko e fa la lo le tu nu o yango me o ma fu ka pa pe o ye ko ye e ko I sa mo sa mo e ko ke mai fai ko fa sa longo me o ira o ko ile o ko ni pala ngi o ko sa mo ale leila ka ko ba fa lo ya la mo le meole o le ba ai le siu so le siu so fa me lo pala ngi scratch my back I'll scratch your back e pa pe ngar fa ka ko ke fa ngo mai e fa ngo fi e fa ngo fai wa e ka ule ka fa po a po le fa po ngi me alfo no fai nga nga ba ko ku si ya o ko ele kali kali sa pa ya wa ngo le lo le ka ko nga lo fa kasi o po ma se sa mo lo si un poco lo fo ko ngba me ai ele ka ko ke fa pe fa ai ele o ia ele po ka ma fa nga I lo wa fina ngalo ai ole lango lango sua male male po po ngale fo ke ko fa mo le mole o mai ele lango lango ka ko fo o ele ke mbio na ku le me fo ngo nge ya la wa ka sa e mo kwa I fo ngo e pa wa lo fo ngo sa mo e ma ia ko ngo Australia yang au mai sambo I amai I fa fa sambo po ia fa fa I molumna e o mai yang al fongo sambo ya yeah. Mai fa alo alo lava fa fa ke le mo yeme uma ye ka ko mo le lango lango sua ka ko ka ko fo fa mo le alfa fast pe yo pa mo lo mal maros ye pe o lo
1: malo va fte
2: ya mai fo el de mai ngole ta ya ya fo mai fo fa wa le ta te por kalame Tato ai gara fasi nei Sydney a wane ngalo le tato wha mamoe na le astona I asa sfulu ma leono I nga le iwa sfulu ma tasi I Queen Street ka tato hor foile le Civic Hall fato nua iwa wha mamoe na ia I le sfulu ma tasi tae au te pa ia fo I a pola ala wale taime o mai le fiafi ia o te msalo le wha mamoe o lai alu fai tu malo e le o alu foile le wha matafali Wa tu ali tu malo e la ngolango le tu malo la follow tu pe ya le le si tu pe a la la vai tu malo ya wa lu ta to fa mo mai
0: o e le si vai nga le bo bisi tu ya wa pari e ma tu fo le fa na u le a poli le a fo ya a
2: fa sa ban poli a
0: fa fa fa sa ban poli o le le la ko fo ya le la ko fa la u le fa nge o le o la ko cousins ye o sa e o sa mo ka mo mo e folele ya sa ya opolu ako ma se voi ako e ko e ka mo voi ha ai o le la ko fundraiser e raise el coupe abi I mo me o
2: victim support
0: victim of support ha o le la fa ke la ko popo ki ngai
1: ha
0: le la fa ngai o I
2: Granville Park
0: Granville Park ya o le e a fo ya e wala wo ko mer fa no no so si si la bo fa fo ko mai ka ko le kio o I Granville Park me fo ma senga fo I ka lu ngar fo ya sola le le mek ta no ngai lu nga le highway on your left o nga le la fa pa pa kio ngai ka mai o le la ko ma nga fo le so so ngi se la ko sa ya mo ba o le o ka fa sa mo fa nga le ya fa sa bon pol ya malisi I mai si ko ka mi ki sa bo nga ye ko nga Leo e foi se la ko saule e kamo e ala ko ia ya polu a koma sa boy a or kupe la ko ke raising e ave male victim of support ia buka ko longe fu nga vai nga samo ia ole wo kele nga suru ia ia ki nga foi e wa nga le nga inga po sa wa inga ia makenge ki foi e wa ia male ava nga foi le fa ma rosia ke nge ki le wo mo nga pe o I le ale le foi ia ia le vaega o le o alofa I ai sa moa lia ua kupu gai fai o lavi sa moa o lē la e sulu I le maoka lea ia e peila o le vaega ga o lē lau ai le faamoemoe gai kamiki ia e fai gei e kaikolisu kalakau le sapa a ua lava lau kasi e faakau ia gaga kau age ai o lau soasoagi ia
1: kakouma hoi la tatu titi ai ai
0: a umaga ko iai oe umaga ko iai oe
1: o melelei ia le ota ma alaletoa o melelei ia o lo tatou lagolago I taumafaiga alo ma fanau o le atunuu ona o faamoemoe ae maise ala I le faalaputuaga la lea o le SVST ona e pea ona ona e saunoa lalatoa o se faalaputuaga vaieie e milioga le patet a le akuguu a le malo lae ave e kausaga legei ia ae faafetai nei foi ia lo le atunuu ua manatu I ai la lea ia e le afai aua le mea ia lango lango yai le tunu ui ile tau mfainga ngai pe ona tau mfainga nai nei pe o vaenga ia sile ona taua ai ole fono a ia pe ona ufaya ole fono a ia ole body le a e tau wai sa moi tonu ole nei skeke la voi body fa pe i melponge ele body fa pe o i
0: Brisbane
1: e fa pe i isi skeke meso New Zealand malato a Leanga ole mea na faa vai lalo ole malienga faa ole malo. Matovo ile amtanga ala wale fono fofotua New Zealand na alu ili delegation i Samoa. Ona toma ya ilea ele pali menge o Samoa le ingoa fono. Ele mfainga umai ele upu fono faa vai. Ona leanga eta ofi pe ilima ole pali menge leanga ole mesa. Ae mfaiona ana umai ole faa minu yanga. Tau ole fono fofotua. Ele wo me atato tato tiltilo ya ele nga ke uka ko abaku fa ku ngi messe nga ka nga fia ile le fono ale uta wa le fono sa mo la vo fa penalty le o a foyo o tunu la uta wa le fono atangata sa mo uta wa la le ya ai tato mawale ya awa fo ine ifa pe e o mai ia fa la tonga la iti tangi mai ile fono ma a ina iyo atue lango lango la tu fa moe moe. Ai ao inga fai fa moe moe lefo. Ai leo mai ye.
0: Ai leo mai ye.
1: Ya, peo le vayanga le. Ye tato umaua peo na esa unua la latua. A e valu valu ilo utua. O te valu valu vo ilo papatua. Mie ile ngang fa alofa fte ilo ta.
0: Ya, ole si vayanga tue fio o fono fa pie ili vayanga le. Ole fono asa amua. Le fono lea la ele ni tunde. Nga o iya e o mai ye. Fe nga malo o mai sa amua. Ele me foi ango sisia fala popokonga. Ongo ngile ku pe foi ngo foi akul kemi ufan. Ole komisinga pola komisina lela asa ngi ie ngo fala ku ie mole mole. Ole foi ya ole no muo se o se no lela yenge ka ko komisina le ngo folo roi. I o i kempro. Ai ol baenga le ye ku ngi ni sa pos le ka wo konsula. Ya la kula ya le foi mo la kula ya le ngo foi ngai wa o mai la fanga malo mo samo o nga mai la itin ringa o le komsinga high commissioner o nga fa sa fu mai la high commissioner nga i vai nga po a foi ya lui Perth lo ngo vinga fa so kai ya le foi ya le consula Perth but a foi o mai New South Wales lo ngo vinga fa so kai mai ya le ya consula kongo New South Wales o fe la ya lui ya le consula kongo o New South Wales e ya lo nga le fondo samo I say, we're going to focus on more LA fast, LA HRPP, LA Supo, LA Kale, a poor going up for LA, a cuco casialaco, a makila lacuna cuco casialaco, or in ala cua yale, yale, lala facofolia, our mail from a malo mesambo, a villi my ili high commissioner, on a fapping island fasa for my ili vanga, or ila de fono sambo, a pau air for your account my yai, or among a male make out malo. Ya o ile fono le bela ol menga le fa ko fa la uno ko ya okuya le ya fa ka uo ya okuka ko fongo le asambo ya o i o ngo yo okyo me uma la la ku fo nga ol konsula kongo la mo konsula kongo i mole mole no mana e kongo ni sa pu ol ka ko fongo ko mole mole nga ile va o ka ko mas ma fo mal malo e fo ma fongo ko mole mole sa bo kongo singi mer fa no alo
1: Yaro, mana ya le saulang alal tu, lo na winga utangat dalam waktu tonol phone, peke fast, peke HRPP, eka kiai fafo,
0: eka kiai fafo,
1: sabali lo tonol phone, you are a member of the phone Samoa,
0: ah,
1: I afa pe I afo I umai I afa pe na, afa vala umai le fast, I le phone so so niatu, I all phone. Avala umai le HRPP ile afo ile fono
0: eo
1: ya fono because ele o se fainga vai fail mele
0: exactly
1: this is different a lera wa sa no sa wa ye le vai ngale na e ese le fono le tunu e pe au kula nga fole le o le usonga ku mo mo pule ku au mala ka wa ngale kai mal va fonki o la e milo fa ka si ai kan ka ka fast ma kan ka ele HRPP How I know it's done with fight up all there to know. Don't know.
0: Yeah,
1: Manino, well, I will go one eye, a wake up. ele va pe au mai lale ele HPP kongole ole a fo ole fongo sa mo mai le kam fai fo lele lo lo nga ye fa HPP le fo pe au mai le fas kongole wa mai le lo lo u fa pe ole ole ole ole a fo ole a fa fas le fo no sa mo no
0: pe o ko fo ye fa pe mai ye fo ngo ele ka ria ko yo ngo ko fas po ko ole HPP le ai
1: ele mfai
0: ele mfai ya ngol fo ngo le fo ngo sa mo
1: ya au mai ye au mai lalo le ole nga nga ole o ole sa mo
0: Nakong
1: ol fial fatni mo mia ka kia va en fa faila ko kwa fale sa vale mai kong o oe ol makaisa mo ya a wor kalango ai fon por kiki kong o menga
0: ai ai ai lo la yer kong sule kong ir fara kong ole mo fongo sa mo ya o yana nga ai o ku so ole speaker nga al fongo
1: ya
0: po ame ku pu mel malo o ia fo
1: nga ki kong sula ia ole suyo el malo
0: suyo el malo
1: suyo el malo
0: a o la ki me
1: suyo se va en fa fa
0: a o fo la me fo la pe po le mele ka ka ngoi o ani me fo ko ngudi sa vole se vole pe a wa fa pe po ye kong sula o kong sula sa mo ele se kong sula se fono
1: no
0: No. So whatever me yari po ange me
1: foi. Foi wai kase si fa pe.
0: Oh
1: so yeah. Ale fa la vela. Ole menda le na tupu ile unga konsula no mai.
0: Le me nga bana le
1: mo Luel fongo sa mo male ofisa. O pe e folinga o se ofisa ole HPP.
0: Ah.
1: Ale ai. Ah. Ile fa penga ole ofisa ole malo tuto tasio sa mo. Nonga winga. E neutral la balanga nga lue. Ah,
0: exactly.
1: My focus here nga il malo, ya kasi fo longa awala I Congo community wanga fongo sa mo.
0: That's it.
1: Afa ya fast, alu il fast pa e fa ni bala uli al fast. Ah, ele alu la io e fa pe o io se bala uli al e alu fa ese se nga lu nga fa pe o se ko finga al malo. No way.
0: Exactly. E
1: kalwa yo you're a fast. E kesa you're an HRPP.
0: Yeah.
1: E kele alu avelo consula nga yo. E kesa o mai ilo consula. E kalu you're a member of that or this. Mal mal mal me.
0: But or consula la ko. En fenga alu consula so se va la po ko nga sa moa anywhere in here as long as you are or if we mo NGOs or fa la po ko nga sa mo. Yanga or kofinga nga yo consula ya e alu ai so se mea. Yanga olanga portfolio nga.
1: Alo
0: bole lumra
1: ya
0: elefa pia ai fast a uno que mira fio mail que maloa por kaku palmia ma ko monole le fongo fail ko ko mule fai le ai a ko mailo I le fono sambo o I le fono sambo e so ala pulia me uma fai se yonga fo la o mail palmia o uma mambe sa fio mo yei o le a fio a kulo o I le fai ale fast
1: ya
0: E aku fo la il fono dia ele aku fo pe ma ko le fongo e aku fo I fa ngar ma pungi
1: ya I want to go wa fi atul te fono le bang fa fa you know le wo ma ki ke fa le malo o le pa le mio le malo sa mo ya that's it ha mai mo be a mani no mal mal ma ele ai ase me o la fa ngo ye se se fike ngai pe fe sopo ai ya le ngai yo fa la tonga le tatu tu ne ya malo fa ta
2: Ya malor fanso al neta ya salo montua manino le leita to no ya il fa manino ina fo yo le baenga ya ele fiona ya tia ya telefoa ya polefon fo ya bui ya me fiona la to ya le tulanga e pe ona ya ya meo vanga fa u fa ya me se fo yo le fono pe ona ya fa talo fa to lo so ya vesi fo ya bala folua Ya leolo mai mo malita tu por kalame ne tayao. Ya fa pe fo isu sole ya sai la le lei, pues sai moa. Ya tu funga malo sole. Le fatasi mali tayao mari le ota alusio. Lua le buka fatau ya male ano ano to le o fa malo au au. Ya to tele le ta tu no leolo mafuta mali tayao. Olo momori mai lo fanga lo sunga a boy de nita ya lawi ulo to funga olson le no mafuta by sweden ya fa te tele lava ya le mai mo mai il tato por kala me ne tayao il ba enga le olo o
1: enga le a ye ba enga le a leota ya e to fo ilo pulo ile ne tina to fine le lawi ulo ma maole me e la ala ma nofo ai ese le nga nga sa moa le tuenga vaenga la le saka ka ko amaka mai ah mo le nganga sa mo ai lo umai ai e afo i ina te fia mau atu me o tutupu i le lo na atu no ah a ola inga inga au mai so na finanga e kiki as kai me fa palangi mai o mai tau ina wala we friends on na on Facebook ai ole tele o taimi e tala noa fa sa mo mai ah na ilo ala le talo fai ai io la to mo monga mai mau amu ia o ko New Zealand ma Australia ma America a o lo tele ai le Samoa e fai o to maftanga fa Samoa a a o o le meo ma mau o lo ia ia se a se a na mau se Samoa e fai lo ia ia fa talo fa tuai le to fine por tina fo ia la uiula ia mai se o le ainga ia le ngata ilea ia o le au mau ai na tunu mau ma tunu malulu. Ya ile ran faror.
2: Ya, ha tu dato pese a foi mai. Ya fatalo fa tu tu fide ya na i ole maluso ya mak. Mai lato umaro o ngasi se inal tatu sapali o Cranville Park. Tatu tu no lang lang oi for fa mo moer fa nau. Ya ne foi la msi ele na o fa nau sa bo. Na foi na yo lato wa tau songa fo yo lo lo fa yo na o na ma Paulo foi nisi foi fiti ia matonga lala te malanga ia e fai le fa mo mo le sa mo ia tele foi ni me ta ua o le e malanga mala to ia e ave fa me lo fa mo le vaenga le ia o le tulanga na lango lango na sa sapa ta si ala to su ta la ne ia so ia e ma wa sa sapa ia la fo wa ave lo lango lango ia fa ta lo fa tu ba ia to o malenga o sil ta to sapa o Cranville Park le malai foi lea la kapia tu plu ya tatu watu umai ya ina ya e fatawa statu sapa ya langulangu wadifa mwe mwe ya fapia fwa nifa mwe mwe leo le tatu wa aiga le fast ya leo fa ilo abai e kamachai ya I meleta mamafa le tau maftanga saunia le maftanga mo lea foi yaso. Ya sa mali mai la yer dicha yo e vai la wi tu coffee teu masa sabia.

0: Awan yang kalau nak sungguh fua lah tu, tu terima mai fua ni orang sih fua lah sama. Ya, amo fua lah benda oleh fia kaya boy. Ya, lah apa pernah fua ni macam tu yang kalau tu. Ya, mula sih fia lah tu tu dulu. Ya, ini fua lah macam macam tangan salur lela sebali ini. Le fast fua lah macam tu pun sangat calon macam mafuta. Ya, ini awam nangal ini. Ya, male male fia kaya boy masih nama. Ya, ya orang le tu ini. Jele on tutu angia, jele on pulau, ya fai malu fau ngai si on pulau, ya on foi mai dia, ya foi mai ama cung alu loe, fau cai mo le fau noi na foi on cai, leu cai foi ngofia foi mai cai minai le fio ngai avoi, langa leu mo tutu foi leu mo muki mea mo le tatu, le fio ngai di pale mea mo le tatu fai ngai malo, ya wau te lo tasi le nei ya, au malo si o lo, ya le lango lango mo le sosani malo si. Ya molitato fainga malo ya ai mau me pela no fo le la fa wal macho por calame me la fion ya voy ya man fa tonu ya la to ya malie malie ya lo ye inicio vaenga a walava de ngalo fa mon molitato ai ngal fast fa la mi lo to pe fa mana to go to ya le fion ba le tatu te telefono. Ya fa pe fo le fiona fa lo tusi ya meleta ya a wane ngalo tato fa mo mo na ile aso se fulu maleono one masina nei ya leona fa to ruina e le civic center e Campbell Town na ilu nga Queen Street ya chalang le shopping center a wane ngalo ya to ya mal to suma tasi le fa ilo mai le fa lo tusi ma mafa ma mafa ma mafa ta maftanga ya wa fo ia le talinda foi o sul pa ia mal mal o chat to no ya mas se foi o oil ma lo fa lo ngi o lam fai foi o na ya fer fa moi moi o sta to ainga o le fa si le foi yeso
1: e como wa ko ela o sa no nga le ta e ngi malo o le en kori fa en konga
0: ya bueno foi bueno bueno foi ka ko yeso mi e alu alu
1: o le a fo o le ipu mangu malo a etele o sol.
0: Ya bueno fue le pay al famo en moi. Famo en moi ahí al olewa fai fue le fai tu malo. Yo tata o mali tu malo ya e tu tonu lato ya la laure le tu fai tu malo. Ah.
1: Ya.
0: Ya la nga oye vuye que le tu malo.
1: Ole a fo y oye. Nga usau fo y le si a usau nga ole tu liloa mai nga ole a fo y ole su nga tupe ale sui fong fitalai ya mentu te e af masangal sui fong fitalai ya o te na usawa le maua mai ai le tau nu ulo ele fefi wo leva no tau mfai e su ele me fai ele yo ke ia le vai meo o sa vai vai yo loko lo ele fai la wipu ya e si o tuo fine ya va nel sua fa af masang ya e sa o le yao e ya o a fai fo fa fonga mai lo matu tu maloi a fa sale le anga lima ya e mana ia wa o tau le tau te a tau fale mau le fa moi moi ma tau le ai tau malele ya ma tau te fia fa longo longo tu fo iso tau sau tau to fa ma sau tau fina ngalo le anga ele te tau ona le lae olo o tu lo tatu to fi le fa moi moi ya ma le fai nga malo le fio nga ya vui i ingasione ya fa moi mole ya ola u telefoni ole o fa lima o a o fali ma o tasi o no tolu ya ya sei un monto e fa ta watu le fa mole mole ya le na tu te mau a le ta tu te friends la vai lu ngole o le Facebook a ma na yel ta tu a fe lo ya mai fo iso tu fina ngalo le a se to fa ya te uto ya ana ta tu masi i mamalu la le ya e aves fa se ta tu ipu le fa moi moi o le la ainga o le faatuatua i le atua sa mo o tasi ia o lo faapea ona auai le sui faipule o le tatou tumālo ia ou te lē faatonuina lautou tofā ma le faautaga e sa iā te aʻu ae talu ai o lea ua taʻua ia e lea la ua ou manatu ai ia e lelei pe a avatu pe iā te outou outou o loʻotou talimau ia a o matou o loo faapea ona malaga mai ia o la lava le se finagalo iā te outou ia matou te aitau mulimuli ā ia i le faamoemoe ia e manaia o le tatou masii ya wa tu teimi o la fai eise ipo le tatu tu malo ya la lo ya ile malu le tatu tu malo e meise lava ya ila tou le tatu a inga o le fatu tua ile tua sama o tasi le ngang fa lo alo le ota ma wa le fatua umana tua o le so le o lo tu watoe tu vaai mo le tu nu u le fai nga malanga a le fionga ile CEO o le soifua malo loina le faletua ya June Scan and Louis fa perfo ia le au malanga e totolu lato na matu malanga fatasi mai ia ona o le vala au lia mai I le UTS University of Technology of Sydney ya
2: na
1: le la e to malanga I le so ia fai fo io maua mai ia molio o atu ia alofaanga ma fa manuyanga ia I lautu fai nga malanga I lutatu tunu ile so malanga nei retire I runga I Brisbane ne ona fa awa wa ile ona fa inga malanga I tatu tunu I Samoa ia manatu ua tele lava ni ai o lauto fa inga malanga lauto sunga fono ia fa malo fo ile on sai ia le na mata la noa ma le fionga te mai tai CEO le so na nafi ia ma fa ma vai te ai wale mo se ava noa ia ma tu te feilo I ai ona ole pisi o le lato sheto ia ai o lea ua lato e malanga lato I le taeo nei salo la ua taitau nuu I Brisbane ia ona tuu maa ai lea moro tatu tunu o le CEO lea sili o na faingo fie I la u wava ai la la toa ia le faletua lea she's a down to earth type of person ia olo na fui fina ngalo ia e ava noa lava ia ia ia iso se teimi e fina ngalo ia tangata e fia pe a fai e se mata upu ua le maa ua I lalo ia e ava noa lava lo na fia faa longo longo ia I mata upu e pei ona ia I ni toa tu ngā e lo tātu tunu ia ae le nau faa longo atu ta umaia ia le faltua le failo tusi ole ole a fo ole ole faasa o a fo yo
0: I
1: meleta
0: aludi
1: ii meleta ia wo sanga tu mamawa I tuwa le teimi e la tuwa ile e malanga tu sa o tuwa ilo tu va alelea na tu umai iluma ilfai ungol masina le neifta le fe ngai le mafai nga malanga mol fua malanga o lai tuwa tu le la tu
3: o le fwe malanga kwe maleota o le fwe malanga I maleota
0: mea le malanga le ale faas le la tu o le fai ungol masina ngi
1: ia le la e
0: masalo pe koe kolu ea ia koe kolu aso a ka lor fu
1: no
3: ai ole telefonia le afiongo te pa fasina ya tia vui masina mua ya ole o fali ma o tolu tasifa iva lua o fali ma o tolu tasifa iva lua ya sa o to te foni na sa o pritua ya tangi ni ma na o mi ya ona ma wa ole na ma ole wa ya ole na ma vui
1: ole wa ya la telefoni ah le msalo le se yuma no la chula le wa ya la namba le anga na fainga ta fo le bal au mo tanga te ya we ele o saul china la ingo le samo ya no toy vili mai fo le o ya ta uma ya ta u ya
3: ele o mo mo ngari ya fero fan papinga e vili ortina onga vili meletina onga monita meletina o kula ka mo accept
0: patalo fatu le pulo le tatu mo ton ale o mafuta mai le fion ale pe mansila to su sulle wala e ba o lo ke li lo le le po pole ale me po o lo ke va kupe wo le fia fia ile e le fion ale mansila le fa pe alu sa o la va le ja pipi Sa le fast.
1: Ah. Or sui.
3: Or sui le malo mai.
0: Yeah.
3: Ya ka wa. Ile ka wa ko esa.
1: Pe ti po moso na no esa wi lunga.
0: Ya. Na yuta to so ya me se foi le fionga le sunga ya. Kota le foi sa ma futa ma le tai au.
3: Malo pa pa ya.
0: O la foi ma ka lu poka foi ngi ya oli.
1: Ah.
0: Ya. Ya mel mel sa anga sia anga. Ulusele. Soy fuma nubia ia le fionga lupa sila to susulu ia nga
1: uso ia a fai o maua mai ia o te taunu atu o na fatino lole o le tamta upu lea o umantal noina a ile ile ka uama ka upu na wo e sirfia ele o sua nga fangua e se le tamta upu lea tal noa ia lea nga o lea sa malanga I fafole Ia te tai ole. Ia na ue Silvia.
0: Masalo lewo ke alibenka kala mo muai. Ai, lewo koe ba fau fau ngai. Ngai fisi dia fai pa naso fina galo yei. Ile fai ngapa loka le ngomba kungi. La gole kele la kongu ule ale sau I. Pe ia ole la ke lua sa fai le mamafa fako singa al sui leo malu. O naso sila fia yei le... Ile fo ile... El kwa kula I bele anau ki mu ia. Mane mele wa umaka o maile a wali ila a ia leanga ba ia ngele mele. Porko biki ila. Le a mainga o fo iyo taili se leanga mai di fas. Wale fio wale di pali mia. Ile feino ingo. Wale ala wale ilo ala uli ia po fia bele au ye. Anga fai mai pe o kama ia o lea e. Ah, pe o kama ia le fa ma po po a uma me yuka yo. Ala fo sa usina fia ile pe anga fa pe sau anonu esko sau ngongu I. Koe saungongo koe ka mwore whaas. Ae leo taile iseo.
1: Ea, ole whaingita, ole melenei. Ona leanga olea e a fo I e iaile le te leo le ole melenga laku malesui. Awa, anale wha ma vae le sui faipule. Ele koe whae se pai election. Lono winga la, ele tau au noa fo I la, ia tangata umala valena ntau fitulili. Pe ole winga leo lau wha mtalanga, leanga o leanga laku ia le sui faipule ile a fo ile li ipale mia. Langa laku malonga oso.
0: Mele kupu ia laku.
1: Lei ole tofi faipule. Wa umana wha tauto.
0: Yeah.
1: Wa tau mo mai le wingolo tala lal toa. Na latu le faipule malona oso ile la fa tala noanga male palmia. On ina ua yailo na finangalo wa umao na tala noa fo inisio lo na itu malo ya ma ua yailo la tau teltonunga e iyo e ina a ele leyo na alu ile e tala noa male li palmia. Le la na alu o le alo na oso o lo na oso o lo na tofi faipule. Po utau mau mai le winga ola vamtana. Olo na oso ole na ala tu maia. Ole toe la foa I ole tofi faipule. Ae ua mana o e fialu le faas. Olo na winga. Ia te au la vaia. E te tau la o na tau ale mele. Langa ele tau. Ele te toe maua le avanoa toe rana istangata. Ona o lea ua manatu le faipule. O lea au walu malo uoso lea. Ola utala noanga le nei. Olo avale le matala noa. Pe a whaupu fai whaingo fi a. Olo avale le mawhilo inga maleli I pale mia. Ole tu ina atu I tutonu olo utofi fai pule. Ae o to e alu e to e whaila o whainga palota. Ae ua o fi alu la I le fast. Ya or se tali atu le ilo ule atali tonu nga e tu sa o lau fafsili le ota. Whainga ta tele. E whainga ta. Ele e whaingo fi e mai o ifo I o te tali tonu. Pe a manino mamala malama ia nonu malato uma sa yei sa ole fas. Wa samtua ule fie fia. Ae ole mafu anga lea ina ua ou mala malama na ou iyo e heiloa. E te tau la ona sila sila totoa iai. Ele ona ose te e na o lato. Ae leanga e whaingata le oso te lea le na watu e whaima ava oso ole whainga malanga le na watu. Feso ta'i ma le fionga le li pāle mia.
0: Whamaka o lea si, lea la se fuafuanga o ingei, fuafuana le mele mko fukuri mai le tulu o ilunga le kakopol kalame. Ma wha I loa mai, o le pō lea ngā kua ae ao le pāloka. Sa kufakupe ai lea le sui leo mano, e kele ngi mea ua wha I loa mai.
1: Ia, a whai o laia I a la tau mo li mau o la o le wha moe moe lea. O le teimile nei wa tau no I a tai o li iseu. Ia e whaailoa I ai maniata mani vaenga uma whapena. Ia ile tūlanga e pe o na au mai. Ia wae e watatou ele whapea te whai atu e a. Ai watatou masani e ai nem. Ia sisira fwoi la ili maka upule I kua.
0: Falealili.
1: I falealili. O ka leo mai. E luas fuma le lima leo whai o mouni mau. Atasi le mouni mau le whaonga.
3: Le whaonga. Le whaonga armea kusikusia kako woki.
1: Pe ole winga le ole tala. E se le teimi oso mai ei. e fa fa pe mai ya fa fitai ya nei o le la tu te fa ilo mai a o la u la vala a tu ala lo fa ma popola mo le mauna ona olo le ya te yo li se fa tau to ya ma o ya ile e fe fe lo ai male male a fo male te ta i o le tu a tu langa pe ona ya ya ona ma nei ala le ko yo so ai se si ka ko me
0: a Ale foi ele lici belo falo ole e a mia mai ile. Le suiare? Ah. Ele va per far forma fu le tu lui de sco fare così. E o bele cupo ma me le cof curi mai lungo fo io o caco pen ca fai lang. Le foi fai no mai ile. Fa ca qua me a fare voi le milioni. A sa fa ie da ia. Sa fa ie il suire con o cupi. Ah. Milioni me a fare a baku ni sila alele lopo fele ye ya wai fele ya maka ele ele afia ye wa oya le sa minska ke mio ko
1: ye wa la u menino tanga ten fele fata la u menino ah we have a very strong eyewitness ole mata u pole ne ah e le anga ola e wa mana ole teine le na na moli mau atu ile tu la ngai pe ona ya ya a ole facility le Afai o nia na ia lava tupe, then it's out of the question. Ah, ili ya ya ina fuala tatou ia lfa alungo tupe, al tangata la tou ifata waya na mea fali. Ah, sao awula to?
0: Million.
3: E sao e ae kwe si sefo ili ya ilesi ku, ofela sao e mbalanga million.
1: Tatia le vayanga, langa ya ungo bo or kamalo e millionga langa ol tangata sa CEO.
3: Ah, who cares?
1: Ae le ule wingo la famta langa. A fai lava o niana ia tupe totino. Kako kele ai ainga?
3: Ia, lei, ngai mo ilesa
1: wa. Ai a fai o ni tupe ale malo, pe o niana ia fo itupe a ole awala atu itutonu ole malo, ele ikiukea se mea kasi ma vaya na wala kau. It must be a thorough investigation I mea fapea.
3: Exactly.
1: Ah. Yes, ote mana tua le teimina avatua, avatunga lava ole limu limu tau. Ah, atonu ele umana tue nisi. To avatunga ole limulimu tau au tu la ili fainga malo tupu ole efi. Wao, efi nifa avaya le Samo Shipping. Ae mawai, ma mea afale ale mingiska, olenga avaku wa ikokongu, ia na mea afale uma. Ia leana au maia ifafo. La almenu fai el palmia. By 4 o'clock, I want your resignation on my desk. Ah, kwe ngabela na pe afai ele o elo inga winga ola ele ngaka ola fo ye singa vayanga kupela tunu inabe ai ole avakunga ola avakufua ele kaminga ala avakuele va afau le fko avakualimlimta ah pe la vayanga le o te vetuai o te ioai pe afai ua ah. Fa tonu falea on faise ngalwenga ya ilalo le over mal bidionga me fale ile ga falo lo lilal to
3: ke le to ma gayer mere we fa sa wo ya no we ya ngai ke anwa o ye le pattern you know the pattern ke o ye ke le ko fale ngas ka kama se me pega but from outside looking inside le kai milenga nga ke te kai ba ngale
1: yeah
3: o ka ko baila e kai milionga le nga abesolo ka ku fo solo au le la ka ko ka fa ka le forensic la le sa ngi se ia le li maila po fela le me o alunga e kupe ya wae kasi ngai kaka nga mako interview alunga i le mako ilela au lea kako mo interview wako i fo lele ke milenga kumai po rangi mea pia le la fai mo me fu inga fai ai fu maila nka le fa mua mua ia le mole le me fu le ile le vai i uko i alau
1: o i alau
3: ia ma pilo kome ke fa kuele la se mea pia la kubu e fo fai le on menga le fa mo mo fa ko le fa ngi mongi mongi ngi fa le vole a fa le falao ya e ko fa le pico wa pia ma me fa ku fa ka wa ko pia fa ka mo ye wa a o ku ka un karkalo ai me ma ir falao ai ir melo no no po me fa ma sang ya e se lan kari le ko fa ko le ya me le la ngai mo mo ka ke le fa ka ko mo pia e la ko ke le i lo le ka ai a pia la ko via ya le la wa ro su ngar wa ke le uma e wale power bole bole ayo le wo foi la ku meya pi o yenga foi ke milen ku la imoye ala o ke ka kalo obia ya mawo mai meya ia kuwa inga ala kuwa wala koi mafia me la koi mafia me lenga la kufa ya uma me ya karosia ya kuwa ya anu au dea enga nga uma ila lor kemila mefone lenga kufa kumeli kakonuwa vai konu leye inga ya maua kapungi ima meyo kuna fungofa bariwa lea lea kuna epa ya masenga fwa ime ya elenga kangwe kwa efa kangofi sef maa loo wakea teka nga pa wala komeo loo kumafu mbombo hili fwa leka pilpile la ngwe kuru ngwe se kupe pa unga ase upose koe loke semea wale semea isa kea teka
1: ea ole olo ula taofi ole taofi imeo evidence a olo fina ngalo ole fina ngalo ia o masalo salonga po masalo salonga ya ole afo yole ol chulanga la nai na pawal va en ale le kaku ko kala ngo nge il bele ole afo yole ol fata no ale ya firma le yu kayala o o kele lo po fa po le ale chulanga po wa po wa okay na me mana tu fo yo ole ele ele le la fati fatu ele ele le le afo ile ye le fata no ale ala toa ma maleota ele o se customary land or a private land. It's freehold land.
3: Or freehold land lie.
1: Freehold land na mali ko. Mali to la pepa. Or a facility ele la. Where in the world are you say right to say malo e kang o fiai se me ko king or privately owned by somebody. Yes, customary land is okay because of me ko king o le tuno. Or fa moe moe le fai or fa moe moe mo le tuno. But when it comes to, you know, custom, I mean, freehold land, ya ole si mea, ala al toa. Ole no fo anga ton wale ala e ka o oko e kia ki ke lea ole au amali e koa.
3: So how come la ole la au e fo hila?
1: Afo inga ama kama ole kau ole 45 lea kau fai ele HRPP. Now it's coming too fast. But what I'm saying is, that's a historical place when it comes to our history.
3: Exactly.
1: So afa mali koa. But what I'm saying here is, you know, o mela yele ele o yele malo si o suile o kau o malo mai. Ile o yele o malo si kusape fa mai. Ele o ke maga fa il mela. Ele o yele fa ye ngakele ngale malo e mafa inga negotiating al mela with suli o mali e kola pepa.
3: O kuso kambaya kafaka kusaka e kua, e kuu kuol pupungi.
1: Ha, maisela, e te tau ona fai te tenga taa, fo ilele leanga o lae taa o oto ai ia leau ngā mali e kua. Kia kele la iuka ngā. Ia nā ona, se taa lavo ilele, ai pēno vai atula e, ia, lela ale ai lale, wale ai nela le sui ele fast. E ono mafai ele, ele a fo ele malona negotiate me fa pe ele va ya ma sulio male to la pe a ele m faila ele ka kale fa pe mai ola nga wa ole mang yang yi ola ole suyo le ku malo vai mo ngalu m fai ngo fa ya ku me ave call ele. No vai mo ngalu that land is not a customary land and I swear it over on my father's grave, you know. Kere fa ya sekala fa kupu. Ole mele if you fa wen fa kangoa, that is a freehold land that owns by Malia Toala Wepa. And Malia Toala Wepa has heirs. Yeah. Lenga, ele force five finger yangi me fa mianga. Langa it's particularly like wele ngor kanga kayong al fangua. Ele is fangua, ele is customary land. Yeah, lenga falo.
3: Yeah, manga ya. Wai mangi ko nga pe ka ka ngoi wa pe wa o nge ke mi fali mo ira ma ro le pe fali mo ira nga e ba ku se ku pe ko ngi mo ira me mo ye me o fe la me la me ku pe
1: ya ngaru la le su ye
3: pe no fa ko ro le ya a me ro ko fa ka ngo ave ku ngi o le ku le pe ave la ro le la ka ave fa ku fa sa wo la le la ka ya wa ko nga be mo ye le ku pu mo lu ma ye pa o mai mo fu ke mi ka la ngoi fo ya la ma ki ya o le buka ko lo ngi karu sia inga ya aru se se foi se mo se mo se fa david fo le ku si se mbia ma fa longo ku ya ska dia la bo ku bo bo wa wa fa nga ngar fo wa wa ku fa ku pele ri la sa nga se la ka la fa kai pe an bele nga fo ya torupe e ma nga ya ko nga ba pe se se ba ai fa mo singo si di le ya i ku lango me ya fa pe pe ma ka ko mo li mau fo ya sa mo po feo la ka kia ile le ko fa le ale ale fam singo pe kalia la le bele la pa ba ku fa pe pe le kalia nka ko lo lo la
1: ya ba ko mon ba ku
3: yo ba ku mon ba ku fa ya ola la me la fa ya ka we me pi o pi o fa pe ye le le wo ku ka ya ka ku fa ngamaro
1: leota ya ya ese si ese si e ta uayo le meta po tatu tele no ai nei wae o me aona ona na might to no e ia si le fiele tu no wa wa lenga o le wo man sau no al palmia ya ma fa la wi lo fo i fu fu ngale le e me si la sau ngale mu le o le kumalo ah wa le kumalo le a fie ke le il vai le ah le saule le vai le fe le fa le fe ma fa solo me
3: ah o pa ka mal ga so le
1: ya wa o le a pia e te chi le fie le le vai nga le ah ye le nga ma kwa nga pa ka mi nga pa i ma kwa ka fe vai ka fe ku yu ka i i le la ka ka vale e mo mai kai i vai singa ah
3: na ko mo mo mai vai singa
1: ya ko wa ale ole laka ku e fale wa inga sai so that's how dangerous this whole thing is ah
3: o a mo ko nga wa ile ye ile mele ye o mo kala ya fo le ole me nga ile punga nga punga ile ba ya so ala ile fi ona ka a ol ke me pa ile bai e ko esu e ile ba ile me nga punga ai
1: ah
3: nga ko sa wa po la la me o e ku ka ka ku kam foi e foi ngi implications for fo le ar wele bai a o ka me su wele bai ke me nga pa ma se nga o so le bai e ko e ku li ar bai me ma se nga bai so o ko nga me nga ka ngo fo le bai nga ye foi mo le o bai nga ye la rocket scientist le ka we mo town planner or something o plan for pe nga me e ko la ko bai fa le e po la ko nga fo nga foi ngo ko nga foi fa le nga look samsung o nga sa makoka ele wa ke la isi kembe wa menga nga makoka ele so ma wa ele ngi pai ka ele hi ka ele in Luxembourg so wala le una fo ngi sina va pel le ka ele le ka ele in Luxembourg
1: o tula le e a fo ka kala ya le ko ka ku kala ko ye ko ngi nga ko wo a nga lo ye
3: a ko wa ya pe pa le vai ka fe ele ye e
1: sa va ka ele nga ya ve le mo ke mo ka ele mo ko o lo le bele ye la va la ka ki e so lo
3: ele o ya o nga e o nga ka ele mela nga le le wo ngi sa bo ngi ko foi foi le ki se nga a o ngai fai ba ku pamu isi benga nga fai ma kwale ya nga ko lok samso o ki ki ko ngai benga ye wa lo la lo papai lu wa le ese vai wa pe aka punga ku vole le la lo ke mi ngai la ku a le va ver
1: esa sa ya la
3: ke ki si ma la la ila lo ya ma wa pe fo ile nga ola ke benga pa sa wa le pa ki linga ki linga u ma ma be u ma nga fai lu
1: ki linga ko ma le la au le nga sa le la la wa nga fa so nga nga ye mo kwa
3: mira ga anyway logo foi fuo ye ile I mole lu mga a fa ya ku kama pia ye le man bala mbe le ku boye pia you have to listen ya go oko nga ko foi pule am ko me ku ke la iki you know you were born yesterday
0: and boy
1: yeah
0: o le va pia o nga ke su o ko la ka ki am ke le ye la mala mai o boy le mai ah ala uli ide o le ku so so la ma o fo ye o ku li si la kwa ye
1: ye
0: ora buri sa fayel me nga ro ku a ubo fo nga ku li si ga ve ken e ala tu la verdad tebi o a kwata sur ba li minute o te ne ia le tu la balu ile le fo ta ya o ya
3: mo le facil si la ah ya il ka ka fo ngole a le fast oi fo yo le plestene
0: e meleka
3: le plestene
1: o ya
3: ya
1: suruape
3: suruape suruape o lo ya ile avo noi I tatu litio a e mana o bo ani fo fo nga fo e fai po o la se mete fi sa no e lungole e fa e longo longo pu ile ya ile tatu fast o lo o avo no al tatu litio e te fio mo I e ka ko ke so no pu le e mo fa e no e fo ile tru o ya se fa mo mo lo pa pena o no fa wa fo po ya ile la o fio
1: ma lo ma ne
0: te mo mi spati ya me e bi to de ya fa ta lo fa tu ya
1: ese ya me el ye el nge ye el os por kala ba umo te vai mas tu fine ya me
0: ya wa tu ta to pese foi bai ba wa tu ta por kala me dicha eu mamao mala tamai po fele me o lo e lana papa wai Alo e mai mo man por kalame fa ta lo fa tu bolia tu lo fanga.

0: Leo fako fako ma ko kasili pele a ke lo ko we kele pele ngai ngai fi fako fa ye ya lo fi ngati ni cha ya
1: ele le ngona le pese le na tu ne to fa ti ha o ba ba ye ku Facebook fo i mana cho isi tanga ta lo fa e ka ko ke misia fo i ka ka pele ya ka ko wa ai e fo nei tina ye ka ke boye ku fo i la ku status ye mo lu ngol Facebook fo i anga i la ku loved ones, po la ko lava, wo fa ilangir fo longa. Ia e yali la kunda fo ilia yo lo langa ia ele ku mau we fa pea. Ai pe wa bia fo ilir ka ku mafuka ngai bungo soko ingo I mo me Facebook ia po me fo yo YouTube ia ma fa ku fa I manatu ma la kunda. Ia a fa yisi la kunda e ka ukala fi ngai mai ia o fa ma mai ngai lo ma fo fo ira pele wadu. Ya ya bi ya leli mawa oil ma fang fanga mo ile ku inga ya fa pinga fa o sofia ya le monatu inga ya ka ku avia mo le la awala sa mo ya po la au fa sala la uma fo ya ka ku fast e fa imo mo me o fa si nga maro si mo oi mo lo ke ba ya ku ma fa ngo mo le skemi ya ru wal ba yo su ngar ba ke le kim ai ya ma ka ku fo le mo ka lo fa bu I really missed my dearest husband or my dearest friend or my mum or my dad or my kid. Ya o ye mo be ya ka ko ka ro pe le ko a wak bo a be si a ko si ya a le lamona ya I fusi ya ka ko fa ka si le ele fusi le lo fo ka ko ma ka le lang ma ya mo pe le ko fie fie mo le ona fa fo le le ko lo ko so fo inga ya mo wai ya manatu le le ya fa ko ko fi le mo le ma fo fa ma mo wa fo ni mana tu le ya a wa fo I e ka ka fo nga su I fo si si ka mi lo ma fo fo
0: o le fa mai ya tu ma fo no ela ma tsai rat I le pe se la ma ngi la ke le pe le la ma wa ma ke ki ma ba la lo ke le ke le ku fo
1: ya nga a pe o le la ngona na o e u mai fa ngo ngo ke mi ka ku si pe se fo mai o ka lo fo anga I really missed my darling I really missed my boyfriend I really missed my girlfriend

0: ya me ona ngona mona wa musika ya a foya nga ya e soothing ai lu munatu ya bi ya leli ai fo se mo we finga ka we longa we le mfo inga fa so lo ba fo ah ba ai le musika le e yer musika ke fa lo ngo kwa wa ka kana be musika ya we kamala nga ke ngo fo wo ngo fo lo fa sa ku ya ma i lu ma ho fo ke u fa ku lo ma ho fo e fi fi ai mo ke mi ai o bo ba e ku lo le me hika ya ka ki nge me pa lo ko me fo pe o me ya de kamen ko but ole mafukanga ka ko ya ya ifusia pere lo forele ya pe o lo ngona na
1: e ta u tele le vai ngale wo ye lo sa no ngala le to o no mafu mai ole pese e le ti o fo ya upu o masani ai ya le au fai la unga mai se fo io to tele lo tatu tunu e la unga le pese
0: mali
1: ai le pese se la unga wa fo langa ole la unga a faile la unga al fifi au na pa wayo tanga te fa longo longo tanga te le sa lo tu le sa
0: ye ma le
1: pese a le pese ala e ke ki ange e fa longo longo i nei fa longo longo i fo ilis tanga ta la fo i fa longo longo ilis tanga te le sia tu no wa le ta u o le mo le pese a wa o se vai la au malu ile langona o tanga ta o mafatia o le tangata o lae o lo o yaie o mesia. Ia e fapefo ia ilato o lo o yai langona o le fiafia ia ma le mesia o nisi o lo vapeona. Au fitafo la male peona ufo ia tu le tae au le nei. Le fai ngā malanga si tamaitai o fisasili o le soifu o maloloina malana au malanga. Le ufo ia tu nei ilu tātou tunu. Ai mana ye voi na o se request e va tu ilau fionga le ota a. Ma ye ye se vai voi le feso ta i mai tanga ta la o si le fe tanga ta o le sto na i ma le songa fua so ta to a la o sa mo. E na tu sa o mele le tanga ta ya oe. Ha. So na mana onga ya ona o se o pele ma ma mae vai nga fa pena. Ye e te fidi fidi voi la ye oe. Ia pese tai le taimi ma le taimi ona o le ua le ala ua ia te o e lau lisila le au na ia le ngata e peon sao noa laltua le ngata o tatu faa soa i mata upu a noa o lova peon tatu tala noa iai a ia mafaifo i ona momoli e tuai ia ma le vai malu i fina ngalo o ilato o lova peon lato umisia alo mafanau o tamama tina o e pele i maftanga ya mese fo yo ainga ya mese to telo la to ule e la la ye tunu e mamao ele o mafai ona malanga i fa la velave tu pito ainga ile tunu e pe o val au pa ya le to el mali mo ya la la to
0: mani no,
1: e pe la le winga lo le tala ina ya ve fo i ma awala e to sina mai ai mauna i mai le fie fa fong fong ale stangat ona ole le ngata tatu te fa so i matau au lea fo'i mafai ona tatou avatu ai mo latou ia se lauga sili ona tau ae ala i musika ua filifilia e laufioga a le ota a uae e lelei le tatonu o toa le pese o la iai tonu a le manaʻoga o i latou ia meaga avatu a
0: faamagaialefaasoa uae agaiai foi ia tinā o loo faapena ona fole a sawaina
1: ya
0: a omboi na yo pese ya o ie e ko ngo fo ma ho fo wo ila ma sa fo mo mo pe o se se ola ma ke wo waru il mele a wo waru la ma mo mo le ngai fo mo al fa la la ka ka mo o le ko e a mai a fa pe ngai fo il mele la mai mo mo po se mo ma ka o ile ni e silia e anga ye fo nga ye mo ni mo ai fo nga ya ma ngo fo piko e que le ko manga ko picoreria e que kango ya kan i pese ole ma o ia e de ka pese mo mo kan ya pe ole wiga
1: e la la ta ia musika e ta u fo fo ai ia lona lona to tu ngala ia
2: e pe e la ko ka musika wa pe musika f ko i bor kai mi la ko vol musika ole fa ko mo ngo se kinga na ngo fo fo fo sanga saka pole ali ya como fo ya o ngai musika fo de le wai e sa o i bua maka fo pe yo le pese o le ba kasi de baila au morga ah e vai la au ilo mafakia o nga o se o moxielo mafkanga e au nga ya ke oe pe a fape o moxielo mafkanga po walu uresi ya le e se fo le mali u la ko e ke le akwa inga mea o nga ke le ipe se le pese e a pe fo le sa ungo ke le ango falongo la ufenga luenga pe a kukula e voi e oe a ka fale kongo voi ya a la unha la kou elo linka pengali el koing ya e fa malo fafka el kou foi pese ya wai la unha pese ya e fa pengali o yolo molitele ma yelo fa anga le sungat fa fenga inga ya mo fate lai fata ala ya ma le fatu e alitasi o le kalise balosi ya le e fa kasai i fefo ya St. George ya o le lo mori mai ya
1: alo fatele tu le sungat fa fenga inga ma le fatu ya mwa le maua ho este mitatu te feilo yai em salvo ye atono te toi maua tu le umalo le usunga fono malua ya tatu feilo yai ya ile
2: tu la ya va pe vaina mole te malo fanga le sunga fa fingainga ya yele paulo mole fo tu ya fa suka ya te vaja ye julie te a kongo le wa makanga pa o ka penga to usunga fongo ya fa tasi le tu a moto wa mese fo usunga fongo la fenga ye ni masina fa pe fo ye to in fa tonu ya ya kopo le manfanga, manfantua ya faisea. Ya manuia tele le, ya usunga fono, ya i le neifo, i chausanga, mandi masina.
1: Ola upese ya ualofa la fa molmole, pea fa pe umal tatu, emo moli ei ulofa anga inaye uainga, o naye upa anga, o woma e masani, upese voi lele.
0: Release me.
1: Leolanga o Samoa.
0: Oi.
1: Leolanga o Samoa.
0: Apea fumbole release me.
1: Le ai. Ole pesele na o foi lele e momoli ai o talo faanga e o ainga ia ai mai se o wo paanga e la tu uma nai fai fe au mo la tu foli tua e mai se foi ia ole sungal toina a ia lele i manfanga man fal tua
0: toina fa ton
1: male ole o toina fa ton wa ia toina fa ton man fal tua ia male kalesia a ia ile a ia salvo ye olanga ola so sa deile le famantunga
2: e o kaya
1: ya ta ya
2: famantunga ba so le modesty
1: ya lena ale
2: ya nga kilo fa bana
1: le pese la lena e tal fitawi ya ina ya pe mawa ya ole olanga o samo tato pe fe la tato te o ya ai le mafai ona ve se ai e fo ya le loto malanga ile fatu o me uma ole ai ya ile nga fa lo
0: ya malo of day na to from to toi le ona nga tatu pacific australia pacific funeral il telefoni ni na ole fa li ma o to te se fa iba lua for tua po le fion for tua ya tang lima na o mi masina mua e mobile tatu telefoni ni na 24/7 ile ona nga na ya o tatu motonga isa moa fa sta i lupi matasila ile mole hotel na yai ya matatu mea fali okay. Live fatino isambo ya matatu o nanga yale masini ya matatu luli posasa ya famna tuat foil tatu fono isambo ila foil tatu fono na nei le fiafi ya ili ta leono o ili lima ili la foil tatu fono lea ya na nei male fionga tete fono ya malpa iyo isambo eta tala levo no sosa isambo lava pinifo yatu ili fono leo fono isambo you are welcome. You know, anytime you want to come, that door is open for you. Tato funeral na ya on the solo pulley lo leo isi vainga ya on of a pena on a solo pulley na more tato sisinga fua on a foya na subalu o yuni ya matatu fole ainga ya matoe famana to watch le sailing as a lendi ya alo fo ya fasabalu poli ya ole foile la to papa kiu le so ya ile tai au nei e tonu sutana ni tatu sapo e tasi le umba tatu wolo ye ni tai au nei ya awone ngalo la ulango lango ili baenga le al tatu sua ngase le ni le mo alo fanau ya ya mo Samoa ya ae o le tatu puro kalambe fuli na Samoa ne ti ula leasu
1: mal tatu mal maftang al fast na
0: ya mal baftang al fast fai neile la tofa mwele
2: leso
0: fulono
2: fulma leono astonai leo la faye ile
1: civic center
0: Civic Center.
1: Civic Center.
0: In Campbelltown.

tangata uli, ia leo o loko whapena o whaso, mai malo na mara soi fua manuia, le uso ia Yuasa Bob, no mea mali, whaatai te le uso, ia whaatai na maputo maja, toko karame ni tai au, ia whapea foi ia sale vi la tu, o amela wa fionga, Mary Ann Laupola, and Laupola, ia leo loko maputo maja, ni tai au, ia pola tai vau, Afa sene eti, ya faftaini mafuto mai. Ya, tatono fo tatu pulkalame nao ni foita yao. Yoi, tatono wofo teimi. E famu taina fo ina ya mwunanga alishi fonga Samoa. Ola Samoa li ni foita yao. Ae, tatu tue filai fo ina sonu fua. Fonoti tu po iliafi ya leo lo mafuta mai fa te tele ya mo fa munia nga me se la bo foi ya le wo mai masani lo mafuta mai lungo ta to Facebook ni tayao fa te tele fa munia le tua ya mai ya munia foi le lo tu mo sa patia tayao io ya Samoe o le afu se ngana mo le tau te mari ia le ni fu itai au lo fua fonga ma lua ve fale o tau fina ngalo wa e poto tau tai a e se la bale atu yama tatu ta pena sa uni fo le fale nganga ume tatu ia wa fo ia le sapati e tai au ia au fina ngalo le famankunga o wot pae pae akulu ofu ae bai leilo lo loko ma lo mafaufau po le le Wai leo ngat pae pae no fua na e uruni le. Ah, le mena e le pikole le kangaro. E oe. Ia, ai, o le aso fo le nei. O lo ye ia le mawala au lia. Ia, ma le tina le aina ia. Pero a reina to o mlatai. Ia, e moli e tole fatu i tele. Ia, le fionga ia tolo la. Ia, nuu tolo la. Ma le faltua ia pesi. Penese. Ia o lo o fape o leso leso nei o la fape na ona ia kau ia me fole o le musa ia kako sa mo ia po leso fole nei o le a foa ia tuwa ia le sunga ia le lua Jerry Mesele malana company ia le ki o le la fale fowa uma ona tapena ina masa unia e le tatu company le sunga ia Jerry Mesele ia lea la o le a fapa ia le ki le nei aso Ya yeah, wa fole mauta fole sunga ya nu tolo la sa nele penese mare fole tua ya pesi ya male no fo alu yo e fa ti tele mo le bala unia ya ole a awo to e fo ile ne fiafi ya mole ma wina fo ya ne fa mo mo le le o ma tua ma fa nau fa ma duia tele le tua ya te o lua ya fa ma lo mo mele le umba Ya mesi fo ia le bai lumnai ya moalum fanau ya God bless tatu filoai ile fiafi ana nei ya le la waku makuai save ule ioi ya maingule koksa mo ya ai tamwai ya tatu porkalame na ole nei fo itayau ya aso fo itatu filoai di tasi il mai le uli le tasi La son fua is a paia foi ia lea le tu la lima le fiafi. I tu fam la tua tu ia le tatu famo e moe le tatu ainga fast and all fast sabora suma in a Sydney. A one in galo le tatu posiva leo la fatu nuina I le imas furu maltasi. Queen Street e Campbell Town. Yo, ole ingua le hall. O le Civic Center, po le Civic Hall, io leo le a fatu nuai, a mataina su tasi tai au, ia a fa mataina e le a fiafi le teimi e mai ai, ta pena ina fui tau mafa, o vai inu, sumalia o vai inu o ona, io e maua umai o, ia ai o le tatu fa mui mui, ia e anu fai tu malo, umana saunua mai le tatu fai lautusi, ia meleta, Halu fai tu malo lima su matasi tu malo lea o lea faya fa mwe mwe lea. Mawa se tupe, ya o lea fa penao na malanga atu na mafutanga, niso na mafutanga sa moa, a waa foi le umu sa ino. Ya o le tatu maota, o le fast.
I Samoa, ia ai msalo pene, fai a ngāra fuk, ia pole taimi fore fuk, leo le a fai a ilo msanga lea, ia rfale rfasi Samoa. Ia, awane ngalo, ale ina o mea fai a ilo aso, isa barbari ako iei, ale vo isa uku pena fua, isa barbari ako ala kue ai iei, ia. Ke ofa o ia el malolo ulua, isa barbari ke ai. Isa barbari ako ke ai, iso le ai le moza uku, ia, le nala ia. Ya wa failo mai ya malefa lo lo tato wa te tifono ya le fionga surape ya fa per fo le fionga fa lo tusi ya por autus tusi el matanga ya ya emeleta a luni ya sa mor tato por kalamenda tato pesel nei fa ma vai atoi ya ma fa to fa duel tato por kalame ile ni fo italiao. Ya fai fo yo yen fa no noanga bala au pa ya le tua inisi fo yo tato waiga ma tua uso fa nau to fine ya fa mese le tua fa mar fa fa ya tu to ye temi fa ga ta alo fa te le atu suma ya pali to ala wina ya ma fa tua ya yulu ma fa nau mese fo yo ni ma taila. Yeah, I miss you for you. You know, I ain't got a pelerina to my latte. Yeah, I miss you, my fan now. Love for you, Lolan Pelita, my fan now.